0: Itu ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa wonderful morning. Wonderful morning sa 87.5 Republikani Juan.

0: 87.5
1: Republika ni Juan.
2: Eh, teka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
3: A wonderful morning.
1: Wonderful morning.
3: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May quiz bukas?
6: Huh?
5: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Pinabibilis pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways sa DPWH ang pagsasaayos ng mga nasirang ospital upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Sa ulat ng RP1, nakitang normal na muli ang operasyon ng Sarangani Provincial Hospital at Dr. Jorge P. Royeca Hospital sa General Santos City matapos nagsagawa ng rehabilitasyon sa napinsalang pasilidad doon. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, mahalaga ang agarang rehabilitasyon upang may pagpatuloy ang pangangalaga sa mga pasyente, lalo na ang mga malubhang na sugatan dulot ng lindol. Mag-i-issue naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga commemorative banknotes, coins at stamps para sa 12th taong anibersaryo ng Korte Suprema. Sa ulat ng RP1, pinangunahan ito ni Chief Justice Alexander Hesmundo ang paglulunsad ng naturang koleksyon kasama ang mga opisyal ng BSP at PhilPost. Ang mga commemorative items ay mabibili sa BSP at sa bagong bukas na SC Gift Shop, habang ang mga selyo ay mabibili sa PhilPost Central Office at SC Gift Shop. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
11: Wonderful morning.
12: Creating a serene atmosphere.
13: Love inspired and easy to the ear.
12: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
12: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
4: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Sa isang ulat ng RP1, isinusulong ng Department of Labor and Employment o DOLE ang proteksyon ng mga manggagawa sa digital platform sa International Labor Organization. Bumoto ang Pilipinas sa kasunduan ito kung saan palalakasin ito ang proteksyon sa ligtas na kondisyon sa trabaho, patas na pagsahod, social protection, at proteksyon laban sa hindi makatarungang pagsususpindi o pagtanggal sa kanilang mga account. Kabilang sa mga hakbang ng DOLE ang pagpapalawak ng access ng mga platform workers sa serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng hotline at legal assistance. Sa isang survey na ipinatupad ng Okta Research, 57% ng mga Pinoy ay bukas na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Lumabas din sa survey na 81% sa mga ito ay may edad na 18 hanggang 24 years old. Ayon sa Okta, ipinakita ng survey na maraming Pilipino ang tinitingnan ang migration bilang daan sa mas magandang oportunidad. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
8: Sa 87.5.
7: Ako si Juan at ito ang ating republika.
8: 87.5.
7: 87.5. Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
4: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: 87.5. Mula sa republika.
2: Nang pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
2: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5
2: Republika ni Juan.
0: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
0: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Chika with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later.
4: Ah.
6: Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Meron tayong report sa RP1. Naibalik sa normal na ang mga commercial flights sa General Santos City itong araw na ito. Ito ang anunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Ayon sa CAAP, naabisuhan na nila mga airline companies sa pagsasaayos ng mga canceled flights na naitala sa pagsasara ng paliparan matapos ang lindol. Nagpaalala rin ang CAAP sa mga apektadong pasahero na magpag-ugnayan sa airline companies sa pag-resume ng kanilang mga biyahe. Iniulat naman ng Bureau of Internal Revenue, o BIR, na nakalikom ito ng 279 billion pesos na gross revenue noong Mayo 2026. Ayon sa BIR, nalagpasan na naman nila ang kanilang target ng karagdagang 34.6 billion pesos kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Kasabay nito, patuloy ding pinatutupad ng reforma sa ilalim ng BIR-DARES agenda, kabilang ang pagpapalakas ng digital services, pagpapadali ng proseso para sa taxpayers, at sa mga mahigpit na compliance monitoring. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
8: Juan Balita.
5: Sa 87.5.
8: Republika.
3: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
1: with our
0: poppin' dugdugan to the rhythm of your music
1: and
0: the music of every

0: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Not your typical pananghalian melodies. Pop goes the world. Pop goes the world. Sa

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw! At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
4: Ito ang ating Republika.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
1: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
7: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
1: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
6: Kultura.
1: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
3: Juan Balita.
8: Ayon kay House Speaker Faustino Bocchi D. III na kailangan palakasin ang local disaster planning upang matiyak ang kahandaan sa sakuna at rest base ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na vulnerable sa mga lindol, pagguho ng lupa at pagbaha. Sa ulat ng RP1, sinabi ni Dina habang hindi mapipredict ang mga pangyayaring ito, maaari pa rin mabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano, hazard mapping at tamang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag ni D, dapat isaalang-alang ng mga LGU ang lahat ng posibleng panganib sa kanilang lugar upang mas maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang bilang ng mga biktima tuwing may sakuna. Tiniyak din ng House Speaker na handa ang Kamara na isama sa 2027 National Budget ang pagsasaayos ng mga pinsala sa infrastruktura na tinamaan ng lindol. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Sa 87.5.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika Liguan.
0: Republika Liguan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika Liguan.
0: Republika Liguan.

0: That was Anak Kambing Saya from Indonesia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugugan! Manasan ka man! Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5
2: ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: 87.5. Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review at minsan maraming kape. Laban lang. Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Handa na ang DSWD na mag-transition sa cash assistance, emergency cash transfers bukod sa food assistance sa mga biktima ng lindol. Ulit ng GMA, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian matapos makipagpulong kay Grand Mayor Victor James Yap Jr. at iba pang mayor ng mga lugar na matinding naapektuhan. Sinabi niyang matutugunan ng cash aid ang iba pang pangangailangan ng mga residente maliban sa relief assistance. Sabi niya sa utos ng Pangulo, agad nilang ibibigay ang cash assistance kapag nakuha na ang listahan sa LGUs. Pinagdasal ng Santo Papa mga biktima, mga nasawi, nasaktan at mga pamilyang nagdurusa matapos ang lindol. Mula sa PhilStar, binigay niya ang assurance matapos ang Angelus sa St. Peter Square sa Vatican City. Tiniyak niya sa mga mamamayang Pilipino na biktima ng lindol ang kanyang pakikiramay at labis na pagpapahalaga. Maapektuhan ng easterlies ang Palawan at eastern sections ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap sa Metro Manila, posible ang localized thunderstorms. 31 degrees, pwedeng uminit ng 41. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
7: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka. 1-2-3. 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.
5: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 na

0: ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Nalagpasan ng BIR ang kanilang collection target ng 78 million para sa Mayo. Ulat ng PNA, sinabi ng ahensya, umabot ang gross revenue sa 279.13 billion pesos, mas mataas ng 14.15% sa total collection ng Mayo noong isang taon. Tinuro ng BIR Commissioner Charlito Mendoza ang extended income tax return filing na binigyan ng taxpayers ng karagdagang oras para makapag-file at magbayad ng tama. Nakatulong din anya ang BIR reforms tulad ng ease of closing business reform at ang bagong mining royalty regime. Balita overseas, ayon sa Associated Press, nagkaroon ng initial na kasunduan ng US at Iran na buksan ng Strait of Hormuz at palawigin ang ceasefire. Hindi binigay ang detalye ng kasunduan at ipinahiwatig ng Iran na magsisimula lamang ito matapos itong formal na lagdaan. Ayon sa Pakistan, na pangunahing namamagitan sa usapan ang paglagda ay nakatakdang maganap sa Biyernes sa Switzerland. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang publika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music,
12: music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
12: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
12: Juan 2-3.
0: Sa 87.5
12: Republika ni Juan.
13: Yo man, what's the name of that group, man? What song
14: I told you about Chubby the other day?
13: Wasn't about to know.
14: Yeah, that sure was.
13: How the heck you

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

Tinig ng ating Republika. More music. Your music.

0: Legan y Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika
1: ni Juan. 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
5: Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
2: Juan 2-3!
6: Music for you and me!
2: Juan 2-3!
1: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Si Ateneo de Manila University Athletics Director Emmanuel Fernandez lamang ang personal na humarap sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Karame nitong umaga. Ulit na inquiry, sinabi ni DILG Secretary John Vic Ramulla, ito ay para sa investigasyon sa pagkalunod ng basketball players Rene Matarbonya at Divine Adili. Ayon sa kalihim, hindi dumalo ng personal ang head coach Dab Baldwin. Ulit na ABS-CBN, nagpadala rin ng abogado ang Ateneo de Manila para ibigay ang kanilang panig. Sinabi din ni Secretary Ramulla, fact-finding mission lamang ito, hindi fault finding. Better late than never, ang Phil-Am chef na si Roda Magbitang na nakabase sa Hawaii ang nanalo ng latest season ng culinary contest na Top Chef, Season 23. Ulit ng Manila Times, nanalo siya sa 4-course meal na sweet potato at uni, lugaw at grilled eggplant omelet with lapsyong XO sauce and pork belly. Imbis na dessert, hinain niya ang kaldereta, braised in liver at vegetables. Inialay niya ito sa kanyang pamilya. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang isang gitara.
8: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo.
8: Kaya tawagin na sila.
1: Papunta sa tagpuan ng masa.
8: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Republika.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
5: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Tuloy ang paghahanap ng mga paraan upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng tubig sa mga naapektuhan ng lindol. Sa OCD Facebook, inulat ng patayo ang Office of Civil Defense Region 12 ng isang water filtration station sa Glan Municipal Grounds upang makapagbigay ng ligtas na mainom na tubig sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. May kakayahan ito ang magsala ng hanggang 4,000 liters ng tubig kada araw na nagsisilbing mahalagang suporta habang ipapatuloy ang response at recovery operations sa lugar. Binalita rin nila ang pag-deliver at turnover ng non-food items ng OCD Zamboanga Peninsula sa Sarangani Province. Samantala, ibinalita naman sa NDRRMC social media ang pagdala ng critical na humanitarian assistance sa airlift operations mula June 12 hanggang 14. Dinala ng Philippine Air Force ang 1,200 family food packs ng DSWD sa Glan Sarangani pati na rin ang ready-to-eat food packs. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
7: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Bit-bit ang papel at ballpen.
16: Pati gitara ng tropa natin, nakakabuo ng awitin.
11: Kaya gawing maabuluhan.
16: Habang nasa tambayan,
11: malay mo, sumikat yan.
16: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
11: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika po. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: More music. Your music. Music for everyone. Hey, 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika Nih Juan.
1: 87.5.
2: Message from your future self.
3: Salamat dahil nag-aral ka.
2: Kaya habang may oras pa, review-review rin. Dahil ang deadline, hindi marunong maawa. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Nanawagan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa June 17. Ulit ng PCO, ito'y para aksyonan ng social protection measures sa gitna ng energy challenges at kalamidad. Pag-uusapan rin ng priority measures para patibayan ng social protection, palawakin ang access sa edukasyon at healthcare, at magbigay ng suporta sa mga vulnerable na Pilipino sa gitna ng kalamidad at hamon. Idiniin ng Pangulo ang pangangailangan ng urgent action para masiguro ang timely assistance at pagbutihin ng mga buhay ng pamilyang Pilipino. Dadalo ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa June 17 at 18. Ulit ng PCO, sinabi ni ASEAN 2026 Philippine Spokesperson Dominic Imperial, co-chairs ang dalawang pangulo para gunitain ang 35 years ng relations at future direction ng partnership. Pag-usapan sa summit ang food at energy security, trade at iba pang mutual interests, regional at international issues na importante sa relasyon ng dalawang bansa. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
1: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw
5: at nagniningning
4: na mga bituin at araw,
5: taas noon nating angkinin.
4: Ipagpagmalaki ang republika natin.
6: Ito ang republika ko.
0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
3: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
5: Ang tinig ng ating republika.
3: Tinig sa kabahayan.
4: More music.
3: Tinig sa sasakyan.
4: Your music.
5: Tinig ng sambayanan.
4: Music for everyone.
5: Everyone.
4: 87.5.
7: Republika.
4: 87.5.
7: Republika ni
4: Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
5: The time machine.
4: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: Oh, to me.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig? Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock. On the time machine sa Republikani Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
1: Kultura.
0: Kultura ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Nakapaglabas na ang DSWD ng 124.9 million na humanitarian assistance para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ulat ng Inquirer sa kanilang briefing, sinabi ni Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na as of 6 a.m. nakapagmamahagi na sila ng higit 125,000 family food packs, higit 7,000 ready-to-eat food items at halos 7,000 na non-food relief items. Nagbigay din sila ng 36.6 million pesos na financial assistance sa ilalim ng AIX program. As of 6 a.m., 65 ang iniulat na nasawi, 36 ang nawawala at 1,447 ang sugatan. Balita overseas, ulat ng BBC, inanunsyo ng US at Iran ang isang framework deal for peace na pipirmahan sa Switzerland sa Friday. Sinabi ni US President Donald Trump na oil will flow pag napirmahan na ang kasunduan at dahil

0: Sa announcement, bumaba ang presyo ng langis. Kinumpirma naman ng Iran Deputy Foreign Minister sa State TV na na-finalize na ang kasunduan at inilarawan ito bilang isang tagumpay para sa Tehran. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
1: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
2: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Pumblika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Hindi kailangang genius para magtagumpay.
2: What?
0: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, hakbang sa pangarap ang punta.
2: Yeah!
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan.
4: Music of the past.
3: On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
4: The Time Machine. The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
5: kultura.
4: Kultura ni Juan.
7: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
13: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
3: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
3: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
3: I love you more.
1: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Superman was killed in Dallas. There's no love left.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Your station. Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
3: Republika
1: ni Juan.
3: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: República. 87.5. Republika ni Juan.
1: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan.
1: Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
3: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino.
7: Everyone.
8: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo.
7: Ang boses
0: ng ating republika.
7: Republika.
0: Sa 87.5.
7: Republika
9: ni Juan.
7: Republika ni Juan.
10: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw. At naglining-ning ng mga bituin at araw. Taas noo nating angkinin.
1: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone. Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: your music.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gisingin ang katabing humihilik.
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: your music.
1: Music for everyone. 87.5 Republic 91.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: "Pre, sabay na ako ha."
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: "Ambag muna bago sakay."
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika,
5: ng pula at bugaw,
1: pula at bugaw,
5: at nagniningning na mga bituin at araw,
1: ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
6: your pride.
1: 87.5
5: Ang Republika.
1: Republika.
5: Republika ni Juan.
1: 87.5
5: Republika ni Juan.
7: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapanik at kumuputak na manok at itik
5: ang mga musika sa Juan Republic.
1: Our music,
5: our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, tinanggap ni House Speaker Faustino Bocchi D. III ang panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang special session ng Kongreso. Ani D. handa ang Kamara na ipagpatuloy ang pagpasa ng mga panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na layunin ng special session na palawakin ang access sa edukasyon, patatagin ang suporta sa mga vulnerable sector at pahusayin pa ang mga serbisyong kalusugan sa bansa. Para naman sa ulat ng panahon, maapektuhan ng easterlies ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Maulap na kalangitan at isolated rain showers at thunderstorms ang aasahan sa mga lugar na ito. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, localized thunderstorms naman ang maaring ma-experience dito. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng flash flooding at landslides sa mga lugar na ito. Ang temperature range para sa araw na ito ay nasa 26 degrees hanggang 31 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
0: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
0: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
0: Matic,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
9: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republikan ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: República ni Juan. 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Meron tayong ulat sa RP1. Hindi kikilalanin ng Senado ang anumang pagdinego investigasyon na isasagawa sa labas ng opisyal na Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Cotillian, iisa lamang ang kinikilalang Blue Ribbon Committee at ito ang pinamumunuan ni Tulfo. Sinabi ni Cotillian na serious ang usapin sa paglalantad ng katiwalian at pananagutin ng mga sangkot sa korupsyon, kaya't nararapat lang na lehitimo, maayos at opisyal ang forum. Kasabay nito, nanawagan muli si Cotillian sa mga testigo at resource persons na humarap at magbigay lamang ng mga testimonya sa opisyal na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na walang pagdinig ang gagawin ng kanilang komite ngayong araw na ito, June 16. Taliwas ito sa isang social media post ni dating Congressman Mike Defensor na itong araw na ito ang hearing na pamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta sa isang lugar sa EDSA. Sa isang official na pahayag, sinabi ni Tulfo ang anunsyo ni Defensor ay walang basbas at pag-aproba ng Blue Ribbon Committee. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning. Sa 87.5
0: Republika
1: ni Juan.
7: It's